0: 30 a.m. every day. Ayo, ni temi ti elo jojuma. Amen.
1: Ogoma ni fun Olorun loke. Fun gbogbo oko ati olugbo to n gbo mi ka kiri gbogbo ile di agba laye. Ma dupe lowo baba mi baba re. Dupe lowo oni ma jemu. To dupe lowo eni to je simole ala nti o je ka so jabo leji ka. Baba mi to je ko ri ojo ala mi si. Ti gbogbo eyan mo sojo Thursday ni gbogbo le to gbe gbo mi patapata. Bo si bi pepe ko bere si ni yi ni be ni gba meji. Bo tin yi to dupe lowo baba mi baba. Dupe lowo eni kan. O fu e lanfan lati ri ojo keji. Ninu osu keje 2026 ni gbogbo le to gbe gbo mi ja pada si bi pepe ja jo lo ki hallelujah la meje ati ogun meje ko tu yi nle ni gba meje mo ti wa yin nle ni gba meje ki lohun to pada se bo ti yin nle ni gba meje yen to n dupe lowo oni majemu to tun dupe lowo baba mi bo ti wa ngbara de fun eto yen ma pe bi parapojulu mo sinu eto bo ti pe mi na ni woli yin teti mo lare waju olagbe meje piano ni mo ri gba ni baba mi arugbo ojo ni ka jo so ni toro ya mi ndi enu akoko re ya to jo rin ajo emi ka jo gbon to ni maje mu ni fun gbogbo kan le di sim ni le bo de ti gbon mi yen gbaga joko re so mo fun mi le ti gbo re ka jo rin ajo emi ka to gbon to ni maje mu ni.
2: Hello Lagos, welcome to the Jordan Knight Show, and today we'll be discussing
3: the voices you need at work all day, every day till payday are

0: jẹ mo ṣa ri pe oju to ṣa bi igba te yan mo yan loju ti mo ṣe jẹ un yen ton apa yi afi bi igba ton fi pin si o bere si ni gun mi seriously mo ya ko si dun lara aso ti mo wo nkan kan o ṣe mo ṣa mo pray the same thing mo tun dele lale ororo gestimani yen na mo tun gbe mo tun fi wo that was all mo yin olorun logo so
1: kabiyesi olorun egbe ri meri lati jibo o ma n gbọ nipa ororo gestimani ti gbogbo eyan ma n so o ni lojiji lohun ri pe bi igba ti won data si won loju ofa wo be o wa so pe olorun to ba se po lare waju yi o dale ipe je ko won lo ro iko je fun ohun de fun ro eyan fi anain ti gbogbo oju ohun lati gba na ogun yen wole ti olorun wa so ogun yen wole won o tun gba mo olorun tun debi kan ohun tun je won enikan tun koja mo ohun loju olorun be se ni nifini ni bi apa o tun gbororo gestimani o tun lo won ni be na lo ko ye tun wole si gbogbo bo se nju lofa toro gestimani se gofa be ni gbogbo ogun yen wole si sa lo gbo mi nle bi ti meri lati jibo ori ofe to wo sa ti o je ko gun aye buri e bi wo na ti ma do ororo la re ki ogun yen wole ko wa ko ma ri mo ko ogun yen wole ko wa ko ma ri mo
2: nibi ta de won fe fe re ran se pe ma rin to wa lowo lo sho sho dodo dun ni gbogbo igba o sub number ni ko ti ba mi so meji ni o ko fu e oya
3: 08033462861
2: o ma dara fu ba mi so ni WhatsApp number oju eni ti ni bi ta de gbogbo okan mo be loruko lo ma gbagbe pade arun a pe ni wakati itu sile ago mesan ni yo bere yo pare la gbogbo leyin na ni fojuruju pelu wo ni olorun to ngbo gbogbo awon to nje un loju un gbogbo awon ti oja won lo dede bi ti bisi gbogbo àwọn obi tí wọ́n ṣòwò tí wọ́n dẹ̀ ń ṣọ́ọ̀t àtàwọn tí wọ́n obi tí wọ́n ní adé orí àtọ́bìnrin àtọkùnrin tí wọ́n ní yàkó wọ́n náà máa bọ̀ àtàwọn tó ń jẹun lójú tó ń jẹun lójú àlá àtàwọn tó ní ìbálòpọ̀ lójú àlá máa bọ̀ wákàtí ìtúsílẹ̀ aago mẹ́sàn-án sáago kan àtòjọ fojú ojú pẹ̀lú orí ọlọ́run tó ń gbọ́ àtòjọ ríra wa má gbàgbé wọ́n tíṣẹ́ rẹ ti dòkú tíṣẹ́ rẹ ti kú tí ò jí mọ́ maabo enu eto yen aji pada gbogbo en tun bara re po won uniform school to ti lo ile to ti gbori o ilu to ti lo ri maabo ogun ya wole won na to pada awon yen ni to da orun ataye maabo enu eto yen ni bo lo ti gbo mi omo to tun lo si yana paja pole ni yana odo fe serin wole o da po mo eto yen ni po fara won de ma dara fun yesu oluwa amen gbogbo abiamo ti o le se ko ma ran wa lowo e lo galaye gbogbo ojo ti e ba lo ayo ni fomo yi ko fi payin lekun yesu oluwa wa amen irugbe solomon 2000 iwo na ba fun fun tomo e fun ti iwo na mo bi irugbe ni o du gege bi ipenija lola mo mi o mo to nla koja bi be so pe ni kutukutu ofurugbe oni ni asale man da wo edu toro mo ti o sele ninu iye abi tabi ohun iwo na re po furugbe yen e ko fi ni ti o ka to fi setan la o wa ri pe lo to ni yesu nbe lai eyin just 5000 tele se mọ́mí tẹ́ bá ti ṣe ẹ máa pè mí kí n gbàdúrà fún yín wo bí owó rí àánú tó jọjú orí ẹ à ń tó ṣòro fáwọn láti gbàgbọ́ máa ṣẹlẹ̀ ẹ̀yìn pàkejì irúgbìn abiyamọ wà ní mo jìyà lórí ọmọ mi ò gbọ́dọ̀ rìn òwò lọ́jọ́ alẹ́ lórí ọmọ tí mo jìṣẹ́ jìyà 1005 fún ti yẹ kó fún tọmọ yẹn bó bá ti ń ṣe é wo bí owó máa pè mí máa gbàdúrà fún wa tọmọ ẹnìkan ní kíní àká 00960074221 Access Bank Olariwaju Solomon Olagbemi bo tin fi se omo ni ku me lori o wa de fayo dupe lori olorun a le se a tun jo yin olorun Jesu oluwa wa amen pe mi to ba te fi ki gbadura fun ati le re o fe pe wo ni Robert so meji na oya o ma tin pe fun ko ma pe mi
3: 0266136610
2: ekeji
3: 08033462861
2: obi oju oni ti e pe woli ma flash mi ki n sore fun ati le re ma gba pe mo fe fi ro gestimani gbadura fun eniyan just 10000 leni inu program aro o ma ni agbara iwo na ri poro royen ba e lo sile gbogbo awon to ngba obi ni won so abami eri to ju ojo ori won awon ti se won ti kutuku won ti ku ororo yen kan se yen o de jise yen pada iwo na ri po wa nbe kororo ko gbororo gestimani ko mu delele ni wa sinu program kan ki won na le ri mu dele yo si dara fun Jesu oluwa wa kini a fi pari e gbogbo yin ti e ni da mewa lowo only freedom be my ship for the sea of celebrity. Tobeg, say you could only buy book. One of my book. Then program here. Eh? One of it will follow me. Book me and they go follow me. See no program. That she. Why they fire what do better than a for Jesus do our. I want back you want only for a little ruby. You look me at the fishing program with a source two slot, three slot, four. Ou de le son jo se, ou le baba son wo se kan. I wana fi se GTB. Eh? Abi rubi kon be lo wore, ti wana ori pe, ou fe ma fi dasi toi, yo ju juma. E ne koni ki ni akant nomba GTB. Ou ya ma kone 00164997 23. GTB. O nare wadju, Solomon, o lagbi ni. Bo ten fi se, amon ne kume lori. Bo ten fi se, wana a jiri. Mak bak be, ou le mudeti, atori ya fefe. Not know your only matter, you Joria, or the moon, or the software, or the Walini. Now, out of your you see that off when, or fair baby, Bujulumo, one way to it. One of one number, a road balance on it. Cope was new to it, added that off. Will be both in shape, one arm, my gown, while my work back be pay a paddy combo to my dear Thursday, Meji, or my near Barago, not set on Bonnie Uber, Wednesday, Meji. Lose to mbo ni ubere, uma ni agbara. Mami, bu, Wednesday me jine, la olu fwamo ya ni uru guest mani. Ti wun mu lele, madu Wednesday me jine, Thursday me jine, ude ma ni agbara go. Wana ade fayo tope, hatu jie tu jonyi olono, yu si dara fume. Jesu, uluwa mawa agbakbi pe, an loli uluwa la aro, ajo pade, ili uluwa. Ah, uma ni agbara go. Uliri ya she, wana afayo tope, je ka mo ran lati jo gbadua ma wa gbagbe pe apala koko ba kan na na Jesus Oluwa wa
4: from Lagos this is
5: Jordan
6: 105.5 FM this is Jordan 105.5
7: station with a voice for entrepreneurs.

mo ki gbogbo olugbo mi jake jado ni gbogbo ibi ti e tin lanfani lati gbo mi ati lati gbo mi kaaka kiri agbala aye pastor Dekunle Epaphras woli yin ni ti jo comfort life mission international ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite wema bank oni lojo thursday happy new month eni kan le to nkiwa asese si di osu ni oni lojo keji today is 2nd 07 2026 oni lojo keji osu ele keje 2026 gbogbo eyan omo lojo bi mo kiyin po rire ni bi to ba wa dide ma bo ni bi pepe mommy e dide daddy e dide e pe yawo mi ba se ndide bo se lo si bi pepe yen orin ni o lo fi dobale nbe orin ni e fi kunle pe baba mo dupe temi engineer.

ni la kiri sore ose o ose o ose o bi awa dabi ere lo wonu osu keje mami awe wa di number 2 loni awon eyan to ti se bi an se ma se won ni afawon eyan 20 ni 50,000 awon ti an morin ti won le ko ti an le gbe enikan ni bodin ti ri awon ti an le mime e lo sori temi tayo dekunle lori YouTube tabi lori TikTok temi tayo dekunle tabi odekunle Epaphras awon 20 won mo won ko ni pade 770 n boy tabi ni ojo keji ni on the 8 tabi on the 9 lojo birthday se mo pe convention so mo birthday yawo mi enikan ni woli won bo gba won eyan ti mo ankara lo bi ile bi eni kini ah nkan ti ku ni bi ofisi sa gbogbo eyan mo comfort life e ku murale lotun losi ipade ajodun to tun ni outing ninu mi le ti be speaker to yin tin be waju mi mami eyin wo le gbagbo pa kiri sore nlo sanu e o si tun gbagbo pe latosun yi lo half to ku yi yo sanu e ju bo se ro so e le ba wa hallelujah meje a wa fi ogo meji kun to ra wewe odi meji loni enikan ni woli kin lai break ben ti eri momo mo nbo somebody stand up and shout say hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah ogo meji ogo ogo fun messiah ni anabi e ba gbagbe omobirin kan lo side ara testimony ojo sunday testimony jangun niye gbogbo eyin sona church e dide nle e nlo si sona church gbogbo bi te ti mo se pade sunday ibe le ti lo pe siba siba ni ago mejo ngba ti o ba fi di ago mewa abo ma lo sori facebook ni isin odekunle Epaphras oh atun lo se bebe aside osu yi ni overtaken by favor yi ya won le nipa oju rere iyen ni koko ma bere si soro mo ti side e ita fi move convention odun ni yen bibeli ni eni to ba ri aya rere fe o gba oju rere olohun baba to ti mari so fe oju rere wa yawo kan to ba da e wa je so bayi gbogbo bi te ba ti ni anfani ati bomi to ba tun di 12 loni gbogbo wo tun pade a tun pe siba siba enikan ni woli kin la fe fi break kini gbengbe ti awon awusa mo fi ti won mo ta yen enikan ni watermelon watermelon la fi break kini gbengbe ta awon awusa mo ta watermelon la fi break pelu eyin meji meji pelu kanduwa eta loku lana e mu pade mi ni Facebook TikTok YouTube odekunle Epaphras ni igbaradi fun convention to wole bi awada bi ere e mo je mo nbo akiri sore mo nbo laarin seju kan e je n to gborin soke kin to pe sister iwole

0: wo kira fun baba Femi Emmanuel gbogbo eyan omo Olorun gbogbo eyan omo Olorun e ma ba upload picture won ka ka kiri lori status yin e ma ba ki won lori Facebook lori YouTube e kan upload won e ma ki won mama yi oro to so debe ni ase nbe o lo se gbadura ti won oni ni testimony oya eje ma gbo
1: omo si nbe lara wa amu mara mi o ina piti baba Femi Emmanuel na gbo
2: ti ma sa ti ronu nkan ti mo ma se yen ma sa n vote ma da kile kule ma no ya ase ti me la baba Femi nu ani o ya do omo Femi bo sa oko mi ko do omo fun ase ti me le yan meta ko pa ko ko de yo kan ko di omo Femi atoko
1: olorun meta lokan
2: bo se wa di 2024 yen ni 31st baba mi ni ka be n to ba wu wa mo ni olorun omo ni emi bere lo to mo ta banga ni 31st yen owo banga mo ti ni ma san pe ire ti mo ri nbe o mo
1: e mo ta banga
2: ti ma bi mo de se ta mo ti ni a 5000 to ti ba oni 80000 80000 na ma ri lori re mo sa ni ma san ere ori owo yen mo sa baba mi sa pe 10000 naira mo sa ni ma busta pe mo ti e fe fi kick ni yi pe boyo lo yondo omo fun mi 2025 mo sa se kire mo sa bo le bo se di january osu keji mo sa lo ya scan won sa ni mo ti loyun ibi o scan na mo ti oju ese na mo sa ti ra baba pe mo loyun ah awon yen ni kilo de se mo
1: se yin se family planning
2: mo se ri mo se
1: odun melo
2: bi mo se bi omo ti mo bi yen mo se family plan lapa
1: okay eh ti wa yo ni
2: mo ti yo ti pe ko lodun kan gan la
1: e fi yo
2: be ni mo sa yo gba ti mo sa yo mo sa
1: esu wa se original family plan fun yin
2: mo sa se yo mo sa ni a mo loyun se bi joni ti mo wa ask any block ni kan lo se mi mo ni olodun te se a gbo mo sa ko oya en ta jo wa so mo ni a se jo wa bi ba mo ni a mo islam e mo ni mo ti loyun kini kan sa ni a olodun baba mi ti se nu ati gba en mo sa wa bo ejo baba mi wu ka on lo mu mi debi won o de ti bi mo
1: awon e bi mo ri nti won eyin wa bi
2: ben
1: kino ko mo yin o mo fine
2: but
1: eh
2: mabubat
1: mabu
2: but
1: emi na wa fun loko tori jesu lo fun yin lo mi yi e fo re yin ibeji e wo mo won bo se fine bo se ri un debora lo pe
0: nice mo yi oko mo yen emi na fun debora bi nse bo so mo e loko niyan gbogbo omo ti won in le kaye omo ta ti bi gbogbo eyan omo Olorun inu Jesu la yo pin si nje o lo gba Jesu ina eje mo lori Facebook gbogbo eyin so na church o ye oya oya mama gba awe loni o daddy e gba awe o ago meji la break o baba si ti break o le je nje to ba wu but watermelon ateyin la koko fi break gbogbo eyan omo Olorun to ni da mewa to ni ore majemu e o ye mu jade e lo account number yi 2017 4290 47 2017 4290 47 Comfort Life Mission International First Bank bi eyan o ba wa wole e lo eleyi 1966 36 38 73 1966 36 38 73 Access Bank Comfort Life Mission International niyan no gbe jade iwo na bere niyan oni lo pe ojo keji bo ba ri se lana se ti e na loni akobu okele ni ki ra won obe o si tun ku ojo marun ti mo fi so eje se bayi eyin omo Olorun ti won bi te mark birthday yin loni da atawon ti mark wedding anniversary won eja side we Jeremiah loni o Jeremiah chapter 1 titi wo chapter 6 Jeremiah chapter 1 titi wo chapter 6 oya eyin omo Olorun ti won bi loni eje gbadua so ri ninu odun yi iran lowo ko de ba yin lojiji lagbara Olorun oye mo mu number 1 ninu gbogbo te ba nse happy birthday long life and prosperity mo gbadua fun yin ni o adua yen yo si mo yin be la won to mark wedding anniversary won na loni anu ko bu ayin kan in the name of Jesus Christ God will bless you gomina wa e saseyori lodun yi gbogbo student ni o suri ni lodun yi atawon uniform man alaafia ni fun yin studio e suri ni in Jesus name enikan mo fe si a testimony mi oye lu number 080 88 71 65 66 080 88 71 65 66, and send the message, you are blessed. It is well with you.
3: From Lagos, this is
4: Jordan.
5: 5 FM. This is Jordan 105.5.
6: Station with the voice for entrepreneurs.

0: asise ikakadati wanu aye to dem pa die die die koto fora awon le kan be won ti fi bu fun awon kan ile yen so fu ara o so fu yin o but won ti fi bu gege bi apere oluwa bi pe abuja ti mori yi pe ile to so fu ara ile ti so fu oyin ni sugbon opolopo eniyan be won ti so di oku mo won lowo ile ti so fu ara ti so fu yin bo fun iwo won ti so ile yen doku alabajo ti awon eyan kan labuja nbe ati je ati mu o le fun won awon kan ti di millionaire nbe billionaire wa nbe trillionaire wa nbe ni abuja kan na ilu kan na ti aya ni lowo nbe ni en to lo re iyawo ibe na lo nbe ki ni en to ya ni lowo fi sori en to lo iyawo lodo e ki lo fi sori en na wo si mi sa wa se ti enu me jade gbogbo to doku laye re o ya ji
1: amen
0: in the name of Jesus
1: amen
0: onwa wi pa ka fi oyin e gbadura ojo meje gbako na ma fo yin e gbadura gbogbo eyan mo olohun te wa labuja e mura nle oluwa ti so fun mi ohun te ma se kiki eni to ba gbo oro oluwa to ba tele oro re mi yo bo oluwa lo wi pe ona ti won gba ti won fi bo oni eyi woli oluwa ma so fun e mo gbagbe pe ninu iwe Amos ni ori keta ese keje olorun oni se nkan kan lai fi ohun ikoko re han awon woli re e mo gbagbe pe o lagbara lati wo san e gbo wo mimo ni we Jeremiah yen lo wo daada o fi ye wa ni e ori ogbon ese iketa di ni ogun bibeli wi pe nitori emi o fi oje emu lada le o
2: what Jordan 105 ff
0: emi o si wo gbe re san ni oluwa wi for I will restore health unto thee and I will heal thee of thy wound e gba mi sa ase olorun ati agbara re mo ro re gbogbo bi ta ti sa ogo re logbe ni oruko Jesu awu osan
1: amen
0: in the name of Jesus
1: amen
0: awu osan
1: amen
0: e wa gbo to ba nlo church laaro yi mo se mistake fi oyin le to ba ti get oyin yen ah tete lo get oyin yen a fi gbadura fun odidi ojo meje ati bere lana ba te gbadura si be la ma gba ni ago mejo ni asale pelu ogun olorun emi so tele bi oluwa ti nbe ti emi e wa ni waju oluwa ti emi duro ogun aye re wole
1: amen
0: e gba mi sa o ka Isaiah chapter 47 Isaiah chapter 47 tori ogun eleye to nja o a fe segun fun o te ba ti ka to ba di asale a to gbadura yen e gba mi sa asiri kan be ti fi han o ninu iwe Isaiah chapter 47 a se kan wa nbe mo mo kan so wi pe awon ori fonu ta won fi ma wo ale mami e so fo mo yin e so fo re yin ti o ba wa si ona mo ti gbadura ti riri owuro e fi gbagbo gbe ani oro e gbodo gbo iye awon to gbo atu osile e gbo ile sa eyi te ti so 7000 wo ore majemu yin lana ka ma gbadura ni iwo to ti san ore majemu e to ba ti san loni wo mo fi se irapada oluwa ma gbagbe e se irapada ogo mi oluwa e se irapada mi mi e se irapada ise mi ise ni je ise ologun ise bi ise re ba ti ku won so de yen pere mi e mo gbadura agba to gbogun ti ise re agba yen gbina
1: amen
0: o ni adura tawon alufa ma gba si oyin yen e gbo mi sa o ni adura ti awon alufa tan ma gba si oyin yen tori pe oro e gboro gbo mo so wi pe ni gando wa gba ororo white ni ilu Ibadan ma fun eni mantu kan mo ti fun yin lororo lana to ba wa

0: wa egbo mi sa an ba so pe paye nbe to laye o si nba to ti iraye ri keyan ma gbo bi aja o mo pe ase kan wa nbe ororo inogba ti oro re gbo a wa soro ororo elomi o ni kia egbo eleri yen o ni owo o le se ko mo ni ororo kekeke yen dani e ti mo pe ruyun ke pa ti je ko le sale ni ru ororo won ni lowo wa gbo pe wo ni fe fun ororo o de ni kia kai mo gbadua bi oluwa ti nbe ti emi re wa ni waju oluwa eni ti emi duro gbogbo ipa ati agbara wa awon agba ninu aye re ninu ise re gbogbo yawo re o ya jade in the name of Jesus aye ma dide aye ma dide in the name of Jesus wa de se bi oba yesu oluwa wa mo re te laaro yi mo ti e se mistake mo si nbe mo pe to won mi ni se o fe na wa agbara sinu aye re gbogbo awon iko olorun ni branches won re ti e gbo mi sa mo fi ara re sere tori pe o su keje yi o su aluyo lo ma je fun o mo so tele boluwa ti nbe temi e wa ni waju oluwa temi duro aye re adide on the 13 14 15 16 and 17 ilu abuja e mura sile oli detan loruko jesu gbogbo agbara ti o je ko ni asiyori ni abuja agbara yen gbina in the name of Jesus aye ma dide iyan lo re ma je mo gbadura fun yin owo olorun ati agbara re ibuku re anu re ati asiyori ko wonu aye ko ra anugba olojo ebi orun ko sure fun yin ko olorun ko di omu ko ra anugba wa de se bi oba jesu oluwa wa gbogbo eyan lojo bi oni wede anniversary mo gbadura fun yin nje ki ayo ibuku ati anu olorun ko wo aye re ri
1: amen
0: ko wo egbeyawo re ri
1: amen
0: adun wonu aye re
1: amen
0: o wo egbeyawo re
1: amen
0: wa de se bi oba
1: amen
0: jesu oluwa wa
1: amen
0: ya ka wo awon celebrants yi o wa nbi number 1 ademola afaran abajo ogbomoso happy birthday to you sir number 2 someki oluwa gbenga ati boluwa ti fe akegbade happy birthday to you mo gbadura loruko jesu ojo ayo yin ni loruko ju ko ni bibanu je
1: amen
0: o ta ni nipa lori yin e de ma po si
1: amen
0: jesu oluwa wa
1: amen
0: pa ka number sile 3032670285 mustafa solomon moses olumo gbejade ni fourth bank loruko jesu wa ri anugba
1: amen
0: mo bless apere babo e mo ri bonu bo e jesu o ya gbagbara agbara ti o se daduro ase ti mo funyan ni eri kankan loruko jesu o ya ko wonu e
1: amen
0: o ti ra anugba
1: amen
0: jesu oluwa wa
1: amen
0: koju sene kan fi da loju bayi pe
1: amen

0: koko legun yan fuku na legun agbado
1: mi o seun o so sa igbese mi arun ya tori mi
0: eku ojumo e karon gbogbo bi kibi te tin lanfani lati ma gbo wa laaro yi
1: ojo si agbele butu mi sile po eleso ajeku o ti ko
0: orun ni se meji ju ko ran lo
1: eleso
0: e na lojo nise meji ju ko ro lo
1: igba wole
2: oko gba wole po
0: afefe o nise meji ju ko fe
1: opelope e olugbala mi
0: ese ni ntele ese ni rina
1: to san pese aye mi
0: ise kekere ko lowo nse nu ka gbonje lo senu
1: o seun to san
0: oriyin ta gbe fọlọrun ba mi akaka tan ni orore nla pupo lo se fun wa ninu aye ta wa yi o su kefa kerekere na la bere o nlo tin tin tin a pari e layo atu ri mi layo ati alafia
1: fotolorin we panduku ibi
0: o su keje na la wa yi july ni awon le ibo npe
1: o ba ti wa atu ipin e dayan lati di agbari atori aye se ni ka
0: abi ese ledumari bare
1: ibi
0: omo pon loke po omo dun lo ko yo awo lu ma te lo ko mi
1: emo o de ni fi bu korogodo alapa gbe ti ko
0: wa asanke ko we nke kike oloburo ojo te keke
1: mare ko wa mi alagba wi oni gbowo mi o se o
0: alagba wi mi o se o onigbowo mi mo dupe eyin o ni dupe fọlọrun ni mo lero pe o ye ke ma ba mi ka lo na
1: ko si wulo a fi
0: eyin gbogbo awon ise ta se ni osu to koja gbogbo isare sotun wa losu to koja gbogbo ba se ngbero wi pe ki gbogbo o danmoran na losu to koja ije mo wi pe ki se beyin nikan beyin se nro ti eyin nikan ko le nro awon kan na nro sugbon won meet up beyin meet up e tu wono osu tutun e tu tin plan nkan mi ori ofe olorun ma ni
1: so wo ki

0: aboro to fomoluabi laaro yi o bugbe ko jina won gbe gbogbo nti mo tin so ni atotonu lataaro yo we ti yin o gbogbo osu ta ba tin wo eja ma fi sokan wi pe eni ipinu lori e papa julo afoju sun ninu osu tuntun budget lawon loyibo n pe
1: igba ti a je ku osu bi ta
0: osu july yi kini awon nkan ti mo tun fe achieve ko to lo ego si bo se le di gaga to kini awon nkan ti mo fe gbe kale ko to lo eje ki gbogbo nkan won yi ka ma se iye te pa ni january ni di ise te n se yen e kole iye te na jade awon nkan te ra eje ka kole o wa nu gbogbo n te da ba se
1: number pele ri itan won ori itan won le jara si ibe no se te si
0: e de je ka mu emi eru kuro ninu aye wa tori pe opolopo eyan ti won di alai ni loni eru ni fie
1: e fori ji mi eyin iya mi
0: e da to ba ti n beru ju ko le ga

0: opportunity to ba si wa siwaju e don't take it for granted e ma fi sere rara o e ma fi sere o ah tan lo mic e da pe enikan to se ebo tan lo mic te ebo fin jade lenu mi laaro e emi tin gbe ebo
1: iyawo ile
0: e o arojo muso loko e je nlo gbe onime ro James Adesina wole laaro yo Antes wa ju lori eto ona bayo ni kan ni jora 105.5 FM eri oluwa gbemi leke ariba lo ko mi MC rawo mo bo

0: Ayega ma gbe onimero James Adesina wole won ti wa pelu wa laaro yi lori eto engineer James Adesina e kaaro o
1: ka e kaaro akojumo o
0: ojumo re sa
1: o ki gbogbo eyin ololufe ona bayo e tele salai magbo wa James Adesina doctor engineer ori eto ona abayo ona lo n ba yin soro
0: Kabo, sir. Ah,
2: lesson on the go.
0: I think they see Lataro. In what's it doing? Pay, Mama, pay, boju, or jaw at your jaw, no, sherry. No, let you pay, oh, she go, pay, pay, pay, she go, pay, pay, she go, oh, me, a corner, you won't tie your son, no, Lara, Mama, pound when you're all too dim, Lara, she go, lots of doja at him, babo. Bo te je wipe eti ni awon agbekale kan yo wa fun oro ginger ati garlic sugbon menu bo oro garlic lose to koja awon ona tawon eyan le ti idi garlic di olowo e menu ba mo de fe ka tu tesi waju lori e loni na be na lori iti awon eyan npe mi pe ki so fun yin pe ke ko awon bi awon se le ma fi AI video lati fi lowo lori ero ayelujara ibi ta n lo laaro enu ta ba de sojo opole ta won eyan na ba ni beere lowo yin laaro yi ayo wa
1: alright e se pupo lori e je ki nkoko bere pelu ti ginger awa ti agbo awon eko ti mo se lori ginger lori eto ona abayo olopo na la bere pe a fe idanileko a ti create WhatsApp group ye platform ti awon ti o ba nife si ton fe darapo mo idanileko ye ti won ma jo awa ti aba fe darapo ma fun wa ni WhatsApp number ti a fi connect mo group ti a ti ko dada nipa ginger ba se le bere ginger business ati pe bi a se le ma farm ginger be a se ma ma ko ginger lo soki okun ko wa fin se ginger nikan ni alanfa ni na lati ko mo menu ba garlic garlic na je nkan ogbin to se pataki gan to je pe ise to nse o fe jomo ise ginger gangan fun ara e an lo garlic na an lo fun awon ogun awon ogun won lo fun awon ogun garlic na onje ni onje ti anje ni an ma fi sinu onje ma fi garlic na sinu magi awon magi ti a fi se bi sebe won ma lo awon to nse ogun awon pharmaceuticals awon na ma lo garlic garlic de ni demand o wa fun gan awon iyopo eyan lo ma nwa garlic lati ra o de ni owo lodi gan eyan le store garlic fun bi osu bi mefa si odun si osu meson leyin gba ti a ba ti ra lati odo awon agbe ti o pe won ma gbin awon ebi ti garlic de ti ma won ti ma gbin garlic daada ohun ni kaduna ipinle kaduna kano sokoto kebbi jigawa awon bi ton ti gbin daada ni sugbon ni odo wa nbi bayi na nile wa nbi bayi a le gbin na awon le wa da lati gbin awon to kan gbin won opo ni idi ni ye ti mo fi mu idanileko yi ti mo fi gbe wa sori eto laaro yi lati ton imole si lati je ka mo pataki pe ka gbe garlic mo ti so lori ginger baba gbe ka gbe garlic awon nkan to ye ka mo lori re ninu idanileko ye na gbogbo ye na ni alanfa ninu lati ko ninu idanileko ti to ma waye ninu osu yi si osu to nbo ni idanileko yo waye a plan re dada bi gbogbo o se lo ninu WhatsApp group awa ti a ba fe wa darapo mo WhatsApp group ye ki koko pe so yi ki no ki to lo sinu eko lori AI video ni a ta ba fe darapo mo WhatsApp group ye ta fe ni mo dada nipa ginger league ba se bere re ba se gbe ba se so di owo send di ginger abi garlic send di sori number yi ye lori WhatsApp ni o 0806409 5598 0604 09 5598 o di WhatsApp ni e ti send di message ginger si te ba ti wa send di re ma ha di mo group ti a ti create ti e ti lanfani lati wa fun idanileko oju koroju awon kan wo ni ati e le ni a le so garlic di lale so di ta ba soro nipa processing of garlic awon arawo na ni a le fi garlic da gege bi mo se so ti ginger na awon ona ti a le fi ta le fi ri owo ninu pe ka gbe garlic abi pe ka process garlic garlic won ma n process here ti won process here ti won so di garlic powder garlic flake na wa garlic paste ti wa garlic oil wa garlic na eyan tun won tun lo fun awon awon bi agbo bi nkan kan awon to ma se supplement won lo garlic na awon to awon pharmaceutical eyan le mo ta fun won na o ni owo lori daada ka ba si soro nipa exportation o se export daada lo si oke okun owo nbe lori e eyan le bere pelu 1 to 2 acres lati e fi bere re pe ke yan kan ti e test e 1 to 2 acres ti to lati bere re ti eyo si le so ti owo o je business to rorun to je pe ko si eni ti ko le se business garlic yi eyan le se business ginger ko tun se business ko se business garlic na je ki ko menu le lori iyen ki won lo sori AI ti MC Rawo ti won ni currently soro lori re leni e ma ti gbagbe seminar ma waye ni lati di ose yi ata ba ti fe wa fun seminar ye ka tete de tori ko ju wakati meji si meta lo ti a fi se

Adani waye ibare laaro yo fun ori ofe re fun ife re fun anu re lori iwa adupe o otu ka waye otu da wa si o pa wa lana oji wa laaro yi ogo ni fun oruko re o aki gbogbo eyin ololufe wa pata pata pata te nla fani lati ma gbo mi laaro yi e kaaro ni gbogbo bikibi ti owoja ikanni alalubaika yi to nfe de Jordan 105.5 FM nibe na lo tin ku la la la tin fe le le le otunu we iroyin na lo nde se ti gbo yin o taaro toni re o toni tin se ojo ojo bo iyan ojo keji ninu osu keji la odun 2026 adupe for bada re waye e kabiyesi ledumare mo kiwa pe atuku amojuba wa laaro yi eri oluwa gbe mi leke adebayo na loko mi mc rawo yin na ni agbalagba omode tin pegbe babe loko a ma wo awon iroyin ohun le kokon ejeji gege bi won se sin ni oni kini win sinu awon iwe iroyin fun ti owuro toni be na lati mo lanfani lati mo gbe won jade sita be e ma gbagbe abala agbeyewo na nbenbe o nibi ti eyin ara ile na o ti lanfani lati pe te si dasi awon iroyin e ta ba mu wa sita laaro yi e kaaro e ku kale anbo

inu ipayin keke na ni awon ara ipinle benue wa bayo ni agbegbe kan ele ti won pe ni sai di ijoba ibile mbajia ni ipinle ka njo tu sumo ijoba ibile kasina ala ni ipinle benue won ni ipayin keke ekun ni won se nbe bayo gege bi won se ni opolopo awon eyan na lo je wipe won ma gbemi won o ni owuro kutukutu ana gege bi won se salaye won ni eleyi o na lo waye o ni nkan bi ago meji kutukutu ai owuro niyan lana tin sojo ru wezde o gege bi wero yin daily post bo se tari e si ta bayi won ni eru ati ekun na ni o sele ni awon agbegbe ohun o ele ti won ko sinu wero yin laaro yi daily post na lo gbe jade o koda iwe iroyin the nation na tu pada sita ibe ni won ti ni are bola me tinubu won ma se ifilole iwe kan ele ti won ni won ko lati fi se iranti ologbe are ana iyen muhammadu buhari o gege bi iwe iroyin the nation se salaye won ni labuja o to bayi ma di ojo ketala ninu osu keje ta wa yi o ni won se ifilole iwe kan ele ti yo mi gbogbo agbaye tetete latari bi won se be fi se ayeye iranti iku are ana iyen ologbe muhammadu buhari gege be ni won salaye o gege bi oro na se njade latenu ogbeni boss mustafa ti won je akowe fun ijoba kaakiri orilede wa lana na ni won tin soro won o wipe igbese iwe sisi yi on na ni o waye ni ojo ketala iyen ni osu keje ta waye lati fi se iranti ati ola fun ologbe muhammadu buhari o gege bi won se wan soro lati enu ohun baba boss mustafa ni teri eleyi yo je ki a ri daju pe bo amoriri ise eleti ologbe muhammadu buhari are ana eleti o se sile ko to di wipe o jagbere faye o won ni iyi gan na ni o je wipe are bola me tinubu wa nbe ati awon lami lakeyan ti won wa nikale lojo na lati fi iwe na fi sori ologbe muhammadu buhari ati lati fi ranti re fun awon ise ribiribi to se nigba to wa laye inu iroyin the nation ni iroyin ona ti jade laaro to ni

0: ilé gan ma won koko bi meji si meta ki mu won mo ko to di pe a sojo pole fe yan ara le o eh le eka oselo awon egbe ojelu APC ti ipinle imo ni won ti soro wi pe e wo a ja vita vita bi kini hun to farapa ni o lati ri daju wi pe are bola me tinubu won wole eni to je alaga won ni ipinle imo fun ti egbe ojelu APC na lo soro laaro toni iyen na wa ninu iwe iroyin Daily Post laaro yi emi o mo pe PDP si wa mo pe won ti lo ni mi mo pe egbe yen si egbe kan ton pe PDP si wa sa emi mo mo ke emi ko o ki jam si ra o ni soro o gege bo se salaye apabio na lo nso fun wike pe ye PDP si wa ni e si legbe o ni emi lo boye egbe yin ti ku ti pe ti pe ni mi mo po wa apabio iyen are legbe ma sofin agbo ilede Nigeria o lo so fun wike ti won je balogun ilu Abuja gangan fun ra re pe ye PDP si nbeja elo
1: Awesome talk
2: every day.
0: Kekunle ro yon ninu we ro in Daily Post lo wa laaro yi.

wọn ni awọn agbebọn ti wọn jẹ ti ko belo toji wọn ni wọn ṣe ikolu si ilu kan ni ilu sokoto ti wọn si ji eyan to to meta o din ogoji 37 be na ni wọn ni wọn ṣe opolopo awọn eyan na lese ewo eja ma fi yun lo soke lohun o to di pe a ṣe oju opole fun eyin ara ile bakan na wọn ni owo olopa te awọn meta kan latari bi won se ni won wuwa ko to iwa ipaniyan ni ile iwe Kwara Poly gege bi won se ko sinu iwe iroyin laaro yi won ni omo ilede Nigeria to je omo ile iwe won ni won ni won ti ju sewon o ni latari ni ile oke okun ni orilede America latari iwa ibon yiyin eleyi ti won ni o se eyun na jade laaro yi ninu iwe iroyin ohun eba ni ekunrere nbe be na ni won ni awon agbebon won ti ni awon gbera o gege bi iroyin se gbe jade pe awon lo si ipinle Niger bayi lati lo se ikolu si won nibe e nowo gan iwe iroyin Daily Post e si ba lekunrere nbe e ja lo soke lohun ka wa soju opole fe yan ara le sibo number te pe wa si leleyi 090 6000 3352 090 6000 3352 Ambo.

0: Alleluia.
1: Mo fe gbadura fun iranse kan laaro yi iranse ti mo fe gbadura fun yen to ba ti gbo mi o ma mo pe ohun ni olohun mi si oni ta ni iranse na iwo to de kurita aseyori sugbon to ri aseyori se o ti de lefu pe nkan kan fe te lowo ojo ni oku sugbon awon eji kan da bi kan gbadanu mo olowo ah ba ori ka ri ba saida eni ma ira ba ka ogun ti ma dide to ma gba se yori re dan nigba to ba ku die ko te olowo ni oruko jesu ogun na jona gbo ni igba keji ogun ti ma dide to ma gba se yori re dan nigba to ba fe te olowo ni oruko jesu ogun na jona ma je mo to ma operate nigba ti iniri ba fe senu aye e gbogbo awon alaburuku to ma nla awon iran odi to ma nri asotele bi to ma gbo to ma sise pe ko ne te olowo o ne ri mu loruko jesu oluwa ko dana sun won pe owo kan ni owo abanidegbon gbogbo owo abanidegbon awon aje owo abanidegbon awon eleye ti won bi afefe lati mu pepe okukun to n gba ire danu lowo re ni oruko jesu ina jogun na ina ju owo na on kon to ma sise bi emi bi ofa bi owo bi afefe aye
2: Awesome talk every day, all day.
1: Ni oruko Jesu, Oluwa tu osile ninu ide. Ni oruko Jesu, abo aso ogun lorun re. Ni oruko Jesu, abo aso ijakule lorun re. Ni oruko
2: Value Innovation Radio has never been this exciting.
1: Jesu, abo aso amubo lorun re. Ni oruko Jesu, abo aso gbese lo.
2: This is Jordan.
1: Ni bi an taye re ni koko mo. Ibi an sogo re mo. Loruko Jesu Oluwa ko tu osile. O gbo mi loni, owo apari darida loju kan lara re ko jona danu. Mo so ni igba keji. Owo to n pari darida loju kan ninu aye re ko jona danu. Mo so ni igba keta. Owo ti n pari darida loju kan ninu aye re ko jona danu. Ki aye re tesiwaju. Jesu Oluwa wa. Amen. To ba n gbo mi lori ero alatagba laaro yi. A ma pin ororo ni is anointing with fire loni o si gbodo ni ororo yen lowo bi oluwa te pase fun mi niyan mo je mu ti oluwa ni ka pe sinu ororo yen o gbodo bo orin ajo osu mefa to ku kodun to pari tori na gbe baage e bayi ko ma bo enikan ni emi ti mo n gbo yin lale mi o mo ti ni ororo yi o sese ki ori ofe wa lojo sunday yen sunday akoko ti anointing service ma wa lati je ki wo na le ni ori ofe lati gba ninu ororo yi sugbon gbogbo eyan to ba nbo ni ojo sunday aso white le ma wo to ra wa ninu special prophetic prayer to lagbara olorun yo fowo kan ile re yo si ja amen ohun ta fe fi gbadura loni adura tako awon ohun to mo nja yan bo loke awon eyan kan ti wa loke re laye sugbon won jabo omokunrin kan onarebu ni ni igba kan ninu ijoba kan ni state kan ni orilede kan ajo n gbadura papo oni te ba mo mi ogo to lagbara ju laye ni ke eyan mo pitan oro ninu osi te ba mo mi nigba kan baba woni to ba je pe mo mi ngba kan ni ah mo mo jaye o olohun mo ran mi lowo o awon slide mistake kekere bayi lo mo nda aye elomi pada seyin o le je ohun obirin won ti de mole won ti kan mole won ti fi agada godo ti pa o di gba ti won ba gba gbogbo to wa lowo etan ki yere to si o le je ohun ota eje awon ti mo ja yan bo loke niyan o le je ohun ota emi mo ni nkan mi ohun ota orogun o le je ohun okoko latori sun se je nsu asiri kan fun yin bo se dagba to yen jo mo pe ewon kan wa ndie ewon yen ni ewon mo koja bi to wa hun bi obo to ba ti bo so wo eniyan eyan ki le egun ati gidegi o ori igi kan ti o ba so mo ran ni o ti mo sola ibi ti okun re ba dede ibe ni o mo o yo jubo ti wa yen lo o ye ko go re ju be lo o ye ki ran re ju

0: be lo ye kola re du be lo sugbon awon ohun ti o fun o ni gbedeke ohun aja ni bo loke o n fo lori aye re o si gbodo gbadua ko tako awon na ya gbo nti we awon oba keje ori kini ese ikesan si ikewa ya gbo n to so yes
1: nigba na ni oba ran olori ogun adota
0: nigba na ni oba ran olori ogun adota
1: kan pelu adota re
0: aha
1: o si goke to lo
0: o goke to woli elisa lo yes
1: ikiyesi
0: ikiyesi
1: o joko lori oke
0: o joko lori oke kan
1: o si wi fun pe
0: o wi fun woli elisa pe
1: iwo eniyan olorun
0: iwo eniyan olorun
1: oba wi pe
0: oba wi pe
1: sokale
0: aha iwo eniyan olorun oba ni pe ko sokale ko mo bo kale fi ya je o mama to ba ti jabo loke eni ba ti jabo loke iya lo wa je o ko wopo nu awon eyan ti nkan kan fun tan pada make e mo ko wopo ninu awon ti opportunity nu tan pada ri mo sori ti olorun ma ran e lowo to ba ti le ri je ti asiri re nbo ti ibujoko yen ero e lorun mama joko ko mo gbadua o ti di obo ti mo tori oke dori oke o ti den ti o mo tonu adua wonu adua and let me tell you something today it's not compulsory for you to go to church to go to program lati so pe mo fe ri woli iwo gbadua sami ko de ma lo mo je mu yen ti wonu aye e ohun to gbodo mo lepa ni pe ohun okoko ile baba ari o gbodo ja obo o ni oba wi pe ko sokale o so ma ka tan ka gbon to sele ka lo gbadua yes
1: elijah sit down
0: elijah sit down
1: o si wi fun olori ogun adota na
0: olori ogun adota na pe
1: bi emi ba se eniyan olorun
0: bi emi ba je eniyan olorun
1: je ki ina ki o sokale
0: je ki ina ko sokale
1: lati orun wa
0: lati orun wa
1: ki o si run ati adota re ina si sokale
0: ina si sokale
1: ti orun wa
0: o si sokale lati orun wa
1: o si run
0: elisa ran ni ki se elisa inu bi woli pe abori abi gan ti oni o ja me bo loke ke mi sokale ke le mu mi je tori pe eni ba ti sokale loke won ma mu je ni to ba ti listen so awon eyan kan laye tan ba ti le ja obo won ni je opportunity mo e je gbadua boya omo re kan fe goke ogo omo re kan fe yo iran e fe se o wa Canada ba kan ni omo bo nle won ni business to le se Nigeria wa okay o se awon na ni o pada ko be won ko we je ni e pe oruko Jesu le kan ku o ma ke la la la la la ohun adani pada seyin to n fo lori aye mi o ya dake dake dake dake da olorun pa lenu mo ohun afani seyin ohun to n pe mi pe ki n jabo loke ohun to n fo wi pe ko tan fun mi ohun to n fo pe ki rin ajo mi o daru ohun to n fo pe ki se o bo lowo mi ohun to n fo pe ki n pada wa bule wa toro loruko Jesu oluwa ba owi oluwa ba owi gbogbo eyin ohun odi anti gbadua dada bauri kari basaida ko si nkan kan ta o ohun odi gbogbo to n fo lori aye mi o ya dake o ya dake o ya dake ohun odi gbogbo to n fo lori ayan mo mi loruko Jesu ma dake oluwa pa o lenu mo oluwa pa o lenu mo oluwa pa o lenu mo ohun aja ni bo loke ninu aye awon mo mi oluwa ba owi oluwa ba owi oluwa ba owi oluwa ba owi oluwa ba ohun to n fo pe kan mo mi jabo loke ohun to n fo pe ki ran awon mo mi o tan ohun to n fo pe kaye awon mo mi o baje ohun to n fo pe ki rin ajo awon mo mi o daru loruko Jesu oluwa ba owi o ya dake ohun kon to n fo lori aye mi lodi si ogo lodi si aseyori e dake loruko Jesu mo pa in lenu mo loruko Jesu e doku loruko Jesu e ma di oku loruko Jesu e ma gba ipa lenu mo ni oruko Jesu mo silent gbogbo ohun awon aje latorisun to n pe mi ohun orisa ile wa ohun egun idile ohun epe iran ohun oro odi to n pe mi pada seyin mo silent e Jesu oluwa wa bayi ni oluwa wi ni oruko Jesu ni mo pase ani ohun odi to n fo lori aye re oluwa silent ba ori kari ba saida eni ma ira baka ohun odi gbogbo to n fo lori ayan mo re ni oruko Jesu oluwa silent e oluwa silent e oluwa silent e oluwa silent e oluwa silent e oluwa silent e ohun to n fo pe ki aye re mo tesiwaju mo ohun to n fo pe ko mo ri ogolo mo ohun to n fo pe ki business re ohun ohun to n fo pe ko pada di atoro ohun to n fo pe ki ri ajori o daru ni oruko Jesu e mo silent ye gbogbo won odi lori aye re ko ma di oku loruko jesu ko ma di oku gbogbo mo je mu oro odi ohun odi lori aye re ko ma jona ko ma jona ko ma jona ko ma jona ko ma jona ko ma jona mo je mu oro odi ina jorun jesu oluwa wa amen ago mejo laaro yi ripo wa ninu adua je ajo gbadua papo ko fotu awon omo re dani a ma anoint e won tun gba ororo kan lo si ile bi oluwa ti pase o si ma ri owo olorun ninu aye re ati awon omo re osu keje to wo yi osu aseyori ni osu ranlowo ni osu asepe ni osu aserorun ni osu tura ni osu gbedide ni osu titayo ni o ni niriri ijakule tabi ifaseyin ni oruko jesu be se ma de church laaro ati lojo sunday re o e locate abule egba tabi fagba e gbe okada tabi ko ni di moto yin ola ni last bus stop adetola road church baba ade fi soye to wa ni waju oluro eyin arogun se tele gba madia ijayi powerline maujo so kola alakoko wole e gbe okada adetola road church baba ade fi soye to wa ni waju oluro hey ipade god of covenant o ma ni agbara awe atadu olojo mokanlelogun iwo na gbiyanju ko darapo mo wa je ajo gbadura papo e ma join mi lori ero alatagba ago mesan aro atago mesan ale facebook prophet adefisoye babaladua youtube ati tiktok prophet michael adefisoye yo dara fun o iran ti mo ri si o losu ni pe o su wa atesiwaju o su wa serere o su wa atayo o su wa ara anugba o su ogore oyo o su oni seru o su oni ri ifaseyin o ni ri ijakule losu yi abinu eni to ba binu re to ba binu awon mo re ile yo lanu ile yo gbe mi ni osu keje ile oni mu ejere asi ta bo oni ba o ni oruko jesu ko number isile ko safe e pelu prophet michael adefisoye gbogbo en te wa lori whatsapp e ma send prayer request si wa on te fe ka gbadura le lori agbadura le lori ta ba ti pari adura yi mo pe number yen lesekese enu baba wole gbadura fun mi enu baba wole gbadura fun to ba pe ta ba gbe awa nu adura mi niyan ta ba de ti pari lagun mewa a mo gbe ko olorun yo lo wa lati segun aye e ma bo ni aro yi gba mu oran ba ta kara oran ko ni igba mi adura seju kan o le mo ton gbe re o mo bo jajo gbadura laaro ni thursday tabi lojo sunday number na ni ele isero isero 85 60 97 02 adura re ti gba amen oruko jesu mama
2: to biye Olorun Majemu 2026 God of Covenant 2026 ipade adura ti awe olododo olojo mokanlelogun lori aye lu jara 21 days online fasting and prayer Olorun ti ki da Majemu fe ki won na wa akoko lati ra pomo ipade adura yi Oluwa ba ti soro dandan ni yo se Olorun ki se niyan ti o fi ye Majemu re bere lati Wednesday July 15 to Wednesday August 5 2026 won na ma dara pomo ipade adura ti Oluwa fe fi to ayan mo se olojo mokanlelogun yi dara pomo baba adura wole Michael Adefisoye lagun meso wuro 9 a.m. Ati ago mesan ale 9 p.m. lori Facebook pelu Prophet Adefisoye Baba Adura lori YouTube ati TikTok darapo mo won pelu Prophet Michael Adefisoye ododun Oluwa n fi pade adura isilekun ire iwo lokan bayi to Oluwa fe da lola nitori na fun ojo mokanlelogun yi ma darapo mo ipade adura ni owuro ati ni asale fun alaye si pe Baba Adura Prophet Michael Adefisoye 003-462-8479 003-462-8479 majamu ti Oluwa ba o da lodun yi ni pe iku ni pa o si serere

Oya o gba mi gbọ o, oya o gba mi gbọ o. Aye olukaluku wa nlo lori ona imo to mo. Ohun to ba mo, ohun lo ma so bi aye se ma gba o to. Ominira ni ifaye gba. Ominira onikeniyan raaye se ohun to ba mo. Bibeli de so wipe ohun to ba mo, ohun lo ma so bi aye se ma gba e to. Aye olukaluku nlo bi o se mo to. O ba ri eni to lowo lowo se lo ni imo nipa ohun to nse. O ba ri eni to struggle ko mo wipe ibi ti imo e mo ni aye gba mo. Ninu aye yi ibi to ba mo mo o laye ma gba o mo. Ohun to ba n gbadun laye yi ko mo wipe ibi to mo mo ni. Ibi to ba mo mo ibe na o lo ma ri mo. Eka alẹ, eku ataro, eku ise oni, jẹbi o ti wọle losun, mo duro ninu agbara Olodumare, mo soro jade bi alufa ati woli Olorun, pe okunkun to yi oka, eyi ti o jẹ ko mo bo se fe rin ajo re, ki imole Olodumare o ka kuro loruko Oluwa. Yesu wipe eyin mo otito, otito ye ma so di ominira. Eye ni wipe otito ye ma fi aye gba o lati duro nibi to wa lai ma ni palara. Ominira ni keyan bo lowo amunisin. To ba sare to ni owo lowo a je wipe o ni imo to so ni ominira lowo gbese. To ba je wipe awon omo e won ba o ninu je o ti ni imo to le so di ominira lowo ibanuje. To ba je wipe o layo lori igbeyawo e o ni imo lori oro to le je ko layo lori igbeyawo e. Ibi to ba mama ibe ni aye e ma raaye mo. Oli re ti mo ba gbadura lalale olotun ba gbadura lalaye. Mo ri pe opolopo obi o lo ntoju omo sugbon lopolopo igba won je ope lori oro aye omo won. Ati wipe nigba ti aye awon omo ye ko tete ri ona lo won gba imo mi egbo eleyi ida ni awon omo wa je. Owo alagbara na ti le sise, owo alagbara ti omo e ba bo si iru agbara be o lo ma bere si fara won. Bi agbara okoko to ba raaye ninu aye awon omo e won ma gbe aye ibanuje to yato si o. Abajo awon omo e o se nkan to ya ko tele nitori pe o imo ohun to nse o ye won. Egba eleyi sa mi o ni force awon omo ti o gbadura tori pe won ni imo adura rara ni sa. Mi o ni force awon omo ti o tele Olorun tori pe won ni imo. Iwo kan sa so fun pe e ma gbadura adura ma se kankan o won ni imo Olorun. E gbo bibeli wipe ati won ti ko lati ni Olorun ninu imo won. Oluwa fi won sile sinu iye rira. Iye rira lo je ki omo ma se ohun ti ko to nitori pe ko ni imo ayanmo, ko ni imo ola, ko ni imo ojo waju. Bi omo ba ni imo ohun to dara won ni nidi ati se ohun to ma bo ninu je. E gbo eleyi sa lojo ti mo ni imo pe mi o le da omo to afi ti Olorun baba mi to. Ojo ti mo ko won le Olodumare lowo bibeli wipe a o to awon omo re lati orun wa alaafia won yo se po jojo. Oluwa wa wi fun mi pe niwon gba to ti fi awon omo ile mi lowo o meta ni mo fe ko se ka samu bayi sinu oyin. Bẹ́ẹ̀ni àwọn àṣírí ti wu ọmọ yè òun ni mo fẹ́ fi wọ̀n ẹ̀ lọ́la. Dáṣùwà ló jẹ́ ni pé káńdù tó fi ń gbàdúrà yẹ tó ń tàn yẹ iná ọmọ ni. Ìmọ́lẹ̀ ló gbọ́dọ̀ jẹ́ fún ọ. Sáàmù tó máa kàlà lẹ́yìn ó gbọ́dọ̀ jẹ́ sáàmù tí ó máa mú ìyípadà wá. Wá gbọ́ tá a bá dé lọ́la tá a bá jọ pàdé máa sọ fún ọ bó o ṣe lè lu àṣírí ẹyọ kan tí ayé ọmọ ẹ máa yí padà drastically. Ọmọ tó ń bà nínú jẹ́ yẹ àṣírí kan wà tó bá mọ̀ ó máa yí padà drastically. Ọlọ́run torí pé ó mọ bí wọ́n ṣe ń tọ́jú ọmọ ni. Olúwa fi wọ̀n mi pé bí àwọn ènìyàn bá ti dé lọ́la

sa ma mu ajoku kandu to ti fin gbadura fawo omo e be ni ma mu bo ise o ba lo dede imole ni won pasa imole ise ye ni won pa mo bododo mi lola kandu eyo kan pa so fun o be ni eyin kan wa to ja wi pe church ti won tin lo kandu le lo but e ma ijele kandu ye opolopo woli na ni o tun wa ma ijele pe bi e ba fi gbadura bayi lakoko bayi lori nkan bayi ikan bayi lo ma mu wa gbo mi daada sa awon emi kan wa to se akoso aye to ba ri awon ewo won won ma pada leyin omo e gbo mi agbara to fi omo ejiya to ni ko ma kun e loju emi ipodu olontele awon omo e bo ba ri ewo e a pada leyin omo mu kandu ajoku e o ma mu bo lola ma so be pe omo ye o ni munu edun o ma pada munu edun wa pada jeun omo ye pada ma di ayo e ma gbo ise to baje lowo eye o ma pada ji pada bene atoku kandu e ma mu bo elekeji oruko awon to ko lori ankachifu ye o ni gboro ibi si won o awon ta ti ko sinu aso olorun ma sabo lori won e gbo on to so npe awon ti a ti koruko won sinu oruko wa di eni igbagbe gbogbo ni o koruko sinu iwe ofo gbogbo ni o koruko me sinu iwe ofo gbogbo ni o koruko yi awon idile sinu iwe ofo bo ba ti mu de lola to ti fi gbadura to te sibi ti mo ni ko to si wa ri pe won afaya bibele wi pe ma je mo te ba iku da mo so fun awon eniyan laaro pe opolopo igba o la n ba iku wonu majemu ta mo pe a n ba wonu majemu a mo be ola la ma fa majemu ye ya majemu iku lori omo re to je koku akusaye o fa ya majemu ofo lori omo re to fi n ba ninu je o fa ya majemu iboji lori ise to fi doku to di pe kaka ko jere nbe pese lo nje o fa ya majemu ibanuje lori igbeyawo we to je wi pe ajo igbeyawo ko si ninu igbeyawo ye o faya je mi ati ejo pade lola csv baba assembly wo la tin pade laaro la laaro kudo la la go mejo to titete kuro nle to ba ma di ago mesan emi ati abe si gbadura gbogbo nkan ta ti fi gbadura o la fi ma gbadura ba wa so ijele fun be yan se sise to je won mo ma so fun lola ko need ki ma pariwo fe lori radio iwo lo mo biti na tin jo e iwo lo mo kan to n ba ninu je iwo lo de mo la to la lori awon omo eyin ta fe ki omo se fun yin je e ja pade lola emi amu oja jade ma wa se fun o ma ni ko se nibe bi o ba je gogo nja awon omo ye o pe mi pe mi o ki se woli ohun ti oluwa ni ki se re oluwa ni ki mu oja tuntun ki wa tele pe gogo obirin to ba se nkan ti mo ni ko se lola ko si koda ki won se pe fun omo e bi omo e o ni je eyan omo ye yo pada je oje omo ye be ni oluwa lo fi fun mi ko wa ni ko se le o ni mo fi so fun e lana pe ko si bi to jina to ba kan ora yanmo ko si bi to jina o ni mo fi so fun e lola a n pade ma se fun e ma tele bayi ma wa ni pe ko mu kan to be se o gbo omo to ba daruko e ni di ti mo fe se fun e lola ye ko si bi ma je mu o fi ni je ko sorire ma je mu ni o ma je ko sorire oruko jesu olugbala wa je won mo ise ye ma fo o tabi ma so fun e pe eni o pa ise ye olorun to lagbara ati ji pada ise to baje lowo eye oluwa ma ji pada o nkan soso loluwa ni ki se fun o lola ma de se fun e ise ye ma ji pada tori be loluwa fi fi asiri won mi o ni mo fi pariwo fun e pe aye ti o ba tesiwaju asiri ni o ni o aye to ba daru asiri ni o ni aye to ba ni problem asiri ni o ni tori asiri ye la wa fe fi gbadura lola gbogbo eyin ta layo lori igbeyawo asiri olorun la fi gbadura lola gbogbo eyin ti se ti daru mo lowo asiri olorun to ba ji se ipada o la fi gbadura laaro la gbogbo eyin ti omo didakuda mo lowo asiri olorun ko mo yesu ma dide o la fi gbadura lola gbogbo eyin ti ile eyin ti daru te ko le la ko ti asiri olorun bo se ma tesiwaju to ma bere to de ma pari e o ni mo fi fi won e lola ma fi won e play play ma fi ta wa bi ya mo won ma fi ta won ti se won duro won ma fi ta won to ko ile la ko pati mo e ma fi ta won ti ori ranlowo mo e be ni ma se se ni pele pele oluwa fi se fun mi woli le mi woli tolorun de fi asiri won o le mi jajo pade lola csv baba assembly wo lo nbo laaro la gbogbo bo ba ti nbo lati miran bus stop what I make sure ko de miran bus stop to ba ti de miran bus stop ko wo maruwa lati be
ko so fun ni mariwa pe o lo si moruga ko ba ti bole ni moruga ko bere debi to ti bole yen pe ejo power line ni mo lo ni new dot hotel wa juwe fun ni sale junction to wo ni sale ye ko ba ti don bus stop wa ma wo shop kan to face shop to face ye to ba ti de waju e wa ko ya so wo to wa ti ma wo banner wa ti ma wo church ye o di na rara o le ju lekeji sibi to ti ya ye ko ba ti bole ni moruga to ma lo si sale wa

0: Baba what wa ne kale prophet Dr. MS Fabi baba possibility baba esu fun
1: Jehovah Jesus Christ only my king
2: mo
1: Olorun to je emi gbogbo eniyan
2: yes sir
1: osu tutun lawe ni lojo keji baba
2: awon
1: fun beru pe sosu ma da baba mo pe o baba
2: go pe wa
1: lori awon to ji to gbo tori to gbo to gbo to gbo tori olugba yin wa
2: amen
1: won wonu osu pe lo pe ma je ko fe kun jade
2: amen
1: ohun to ti ra lohun je ko di opo
2: amen
1: inira je ko di tura
2: amen
1: ko se se ko di sise
2: amen
1: ile pan anu ko ni ti
2: amen
1: e ni toro je
2: amen
1: e ni toro mu
2: amen
1: e ni toro na
2: amen
1: e ni toro lo
2: amen
1: asu asiri ko ni faya
2: amen
1: e ni dalai ni iko jiji ko ni be ni o aisan ko ni yale yin awon to fenu ko lori oro yin o ma pare
2: amen
1: won de ma parun
2: amen
1: ninu gbogbo osu te ti lo laye
2: osu
1: keje
2: yes sir
1: o ba gbogbo yin jade
2: amen
1: e ni raun
2: amen
1: e ni rare
2: amen
1: e ma mo se
2: amen
1: e ni dalai ni
2: amen
1: in Jesus name
0: amen baba yin ni ojo thursday ojo keji ninu osu keje ojo 2026 kilo te fe baba soro la
1: leni ojo
2: today the mercy day
1: osu ibere ni ojo to da
2: this must commence in a good day
1: eni ti se ojo thursday
2: today is thursday
1: ojo ojo keji
2: that is day 2 in july
1: ninu osu keje
2: in the month of july
1: ran lowo ko ni tan lode
3: o amen jesus
1: anu ade dide
2: amen
1: ilekun ko ni sti
2: amen
1: a so lori igbagbo
2: we are talking about faith
1: orin koko ri pe igbagbo mi duro lori
2: eje
1: asododo jesu
2: ko je
1: gbe gbe lo kan
2: leyin olo ka la jesu mo

0: Ogoni fun Olorun loke orun.
1: Hallelujah.
0: Ogoni fun Oluwa loke orun.
1: Hallelujah.
0: Mo ki gbogbo eyan omo Olorun to n gbo mi loni mo ki ni ki alaafia ti ki ire ti Jesu Oluwa. Mo ki oruko mi ni Woli Olare waju ba mi kole bazana ruwa arole obadare. Mo ki yin pe emi mo ni tonto. Ohun to mu ko gbo mi loni tumo si pe baba mi ti de lati la ona abayo loruko Jesu fidimule ko de ma se ami lati oni lo eni to so wi pe lai si ohun oni raye gbe loruko Jesu arele fun lati dide
1: ami
0: mo gbadua fun oloni eni tori e sare pe awon ti dide nile yin ko stan to ma tu dide leyin o mo loruko Jesu Oluwa da o palenu mo
1: ami
0: egbe eyan mo lo mo so lele keta eni to duko bi giroko to duko bi apata ganga to ni eni kemi ko ni jeyan nile baba ati iya re Oluwa be won sile
1: ami
0: mo sare fe soro kekere kan nipa ti won pe ni bi duko eru re facing your fear di duko eru re ko si ogun to le pa o afi ti iwo fun ara e ba para e ko sogun to le bori e abi fun ara e to ba give up ninu emi e ko si agbara to lagbara lati fi aje o abi to ba fi ajara e tori iwo fun ara re emi oto ni mo fa iwo ga emi ni wo fun ara re e ti ka ta le wo ese yin ni babu ye ninu we first time chapter 17 verse 42 43 45 ye wa ri ni gba ti David doduko Goliath e ma gbo o Goliath ti n paruwo gbogbo Israel ti sapamo gbogbo amo soja Israel won ti lo sapa even Saul gan dagun dagun lo fare ohun gan ti lo sapamo gbogbo won ti lo sapamo tori pe ohun Goliath to ba soro o ma o bi ohun ko bi ohun kini ni tori jagun jagun ni is a trained warrior ki se soja no Goliath ti se soja jagun jagun e bo si soja jagun jagun la won ti won ma aya lati doju ija ko ilu kan abrile de ko abi agbegbe kan they are born that way they are born to be warriors even stature Goliath ni duro iduro awon miran ni so won da won ko se ko won da ki se pe awon eyan to ko ma ni strength de leleyi ni height won ki nja pupo ba won miran won ma nga abnormally no ma fi nga so ohun e abnormal voice ni Goliath ni so o se soro lati bi Peru ko Philistine ati Gaza ati Israel lo duro so tin soro ibi to tin soro ye ohun e wo ilu goro Jerusalem lo won bo ohun e bibi so pe ipaya re ba mo tem ko won o lo sa pa mo si bi ya mo sugbo mo kuri kan be to ni igboya ninu Olorun re eni kan gbo mi loni igboya re ninu Olorun re ko ni bo sonu
1: ami
0: awon to juro jori awon egbo e awon jagun jagun awon alagbara awon oba imu farao onika ku ti lo si ade pamo e to je soja ti lo bo so ko ma ba ri pe soja lohun to de mo bi pe jagun jagun leni to nbo ati bi pe is a no la yo niye ko de sogun to lo ti ki segun wo bi iwo ma de ma wo mi lale yi ko ko ma gbo mi lale ti baba ki de so yi ohun ti mo so ni wipe the fact pe ogun yen ale mo e ko mi ni po le pa e the fact pe o yagan fojo pipe ko mi ni pe wa yagan ku ni the fact pe o lowo lowo dis ko mi ni pe I ni ni yo pa o so ohun to n la koja lowo lowo ko ni tumo si ohun to na be fi aye e se tori leyin gbogbo okuku imole a ma tan leyin gbogbo iji ayo a ma de leyin gbogbo ibanujẹ ẹrin a ma tẹle leyin gbogbo ebi ounjẹ a ma ọmọ pọlọpọlọpọ leyin gbogbo aini owó a ma de so gbogbo ohun teyan n se laye lo ni idakini ati idakeji tori na mo sọrọ aṣẹ nibi to ti n gbọ mi pa likumina ikolo rẹ adapada
1: mi
0: ẹgbẹ yọmọ lọhun lọni agbara nla ni awọn apostoli fi jẹri ajindeje Jesu ni igba ti won gbe eru won kuro ni igba ti won gbe eru won kuro eni to ba nberu ko le de bi imuse a ma wo waju bayi eru a ma ba e wo bi sa eni ti o ba pa kini o ko le royin to wa ninu kini o eni ti o ba gba iji koja ko le so eri to wa ninu imole eni ti aye o ba mi e wo ogo atogun omo ida ni won. As the matter of fact,
1: Oh, go,
0: toba ka ese dada dafidi e ma gbo dafidi o wa duro oro pa musol pe emi to lati lo si ogun yi won ni a bo ti e ma lo sogun yi omo kekere ni e ati matter of fact o lati wa aso iya mara ogun dafidi so pe won need di aso iya mara ogun to de pe olorun ise ni yo se kini yo bo won lo eru ba solu to ni ninu eru solu o ba lagba ti be si nberu awon mi lo ti be si nberu bo mo tun ni ma je mu o face eru e nje iwo no le face eru re nje eru re o ni pa opolopo eni to logo eni mi go o ti ku ki ku to de eni mi to ba gbo ah o ti bo lugbo to ni pe eru ti gbe ogo sonu lowo e mo gbadua fun oloni pe oro re dayo dafidi da dide bi alagbara o de lo soju ogun yen to ba ka verse 42 verse 43 44 45 tori tan wa bibeli je ko ye wa je ki salaye fun o bi o ti de waju Goliath Goliath rin pe iwo kekere yi awon to du egan ati solo oga e ati awon mira ilu yin won ti fo lugbo iwo itunbo o mu ada lowo o mu bo lowo o mu kona kona lowo o ti gbagbe wipe ori ofe ju kona kona lo o ti gbagbe wipe ori ofe ju ada lo o gbagbe wipe ori ofe o ju ibon lo to wipe asita ibon ki n ba mo logo mo gbadua fun ese bi oro bandit kidnap ise lo Nigeria yi oya isa mi baba isa mi won ni ji ogbe
1: mi
0: mo ni won ni ji ogbe
1: mi
0: money won ni ju egbe
1: mi
0: money won ni ji egbe
1: mi
0: egbe eyan mo lorun o foju di omo kekere ko mo bi pe eyan le kere ko bi olorun to tobi eni mi adagba ko logun agba eni mi akawe ko jobe ni to kawe eni mi awuwa ama pe sagbada agba lele agba mo kekere tori ohun to pera e ko jo iwa to wu o konda di to pera e. Am I talking to somebody? So Dafidi, go for do dipe on makekere Dafidi. Come on, we pray along with Dafidi. Oh, what then ye? Oh, what do I do? Come on, we pray. The money is only going to put on your goo. Mock that do I find the canon here? If you don't think bomb, he don't go yes. Oh, you put on your goo.
1: Ah, me.
0: Oh, go on your power.
1: Ah, me.
0: Ogun ni pa o
1: mi
0: ma ba mi lo joko dada joko dada o tun mu ogbun yin loni o tun mo si pe ogun yo le pa gba mi face your fear face your fear then to ba gba gbogbo ti mo so lori eto yi ma gba bi oro yi o ko to ba ti denu ba o lati se ogolo wa leyin e onkon to ba fe se teru nba ko si on ko si gbogbo awon ko di bilonia loni ise ti won se to bi di bilonia ini eru no ti bere eru koko ma bayan agba so ma work bayi si ma da ti jori bayi but won to ba ti le break here to face eru ye leyin eru ye ni gbogbo igba ni o ki se na gbogbo o ni gbogbo igba isegun lo ma tele leyin gba mi bo ba le lanu ka jo gbadua la leyin to ba le gbadua ka jo gbadua nisinisin adua meje to ba le gba pa bo ninu ogun mo ni wa ba ninu ogun
1: mi
0: mo ni wa ba ninu ogun
1: mi
0: omo kekere lo pe ko mo pe bi mo ti le